0: appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
1: Adala.
0: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron pugngan nga mag-gastroke ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Mulig-on ang imong immune system ug mahimong efficient pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa Mighty C.
1: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw ko pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, malikayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart ug kidney diseases.
0: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 ug ang Mighty C.
1: Ha, sobra na po tag oras. Wa na jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kini na usab si Doc Ramil oi saying, mayong lawas ang tingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ako si Janice. Dugay
3: pa yung mga na-administration din gaspats. Patlang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nangutang kini sa Skol B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Mesa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
7: Dan salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kanabuntag. Kasadiin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to. Mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan. Huwag baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw nga musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan ato mga sistema. Ug pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, karong adlaw June 17, apan 1885, mga 140 anyos nang milabay, 140 years ago today, ang Statue of Liberty miabot sa Amerika, gikan sa Francia o France, miabot sa Amerika bilang usa ka gift o gasa tungod sa pagkahigala sa Amerika o sa Francia, US-France friendship, matod pa, ang Statue of Liberty, dili ka na tibuok, miabot sa Amerika, aduna ka na yung 350 kapin ka mga individual pieces, nga giputos o gisulos, adulan 200 kakahon, o ginama kinis o sa kaputhaw o mga bronze nga giasimbol pagdayon o pagkasunod tuig mauna ang seremonya nga pagbarog sa Statue of Liberty sa ilalom ni Presidente Grover Cleveland. Ang maong kumemorasyon nga programa sa pagbarog sa Statue of Liberty tungod kini sa pagpasalamat sa pagtabang sa Amerika kauban ng Fransya batok sa mga British nga miokupa sa gira kaniadto sa ilang lugar kaniadto sa Fransya. Ang Statue of Liberty gidesign kini sa usa ka French sculptor nga si Frederick Auguste Bartholdi nga matud pa iyang ikuha ang inspirasyon iyang han mao yang gi gama nga model alang sa Statue of Liberty ug ang maong plano gitabangon usab ni assistant engineer Gustave Eiffel nga mao nagdisenyo usab sa Eiffel Tower sa Paris. Matud pa ang paggama sa Statue of Liberty naka-schedule unta na mahuman atong 1876 alang sa 100 year anniversary sa Amerika nga independence o deklarasyon sa independence. Apanaulahi kini tungod sa fund o kulang sa kwarta nga sa diin napikihan sila tungod sa hinay ang pagsulod sa kwarta o mga donasyon sa pag sa maong istatwa. Ug sa wala madugay, nakabot nila ang budget sa maong istatwa nga naa sa $250,000 o nasa $5.5 million sa pagkakaroon.

0: nga kwarta og sa Philippine money pa na ana sa 15 million pesos karon. Og tuon man pagkahuman sa maong istatwa gibiyahe kini dayon dito sa Amerika og miabot kini dito sa New York Harbor atong June 17, 1885 og dinhi na gidali-dali lang ka symbol ang maong istatwa nga naa sa 450,000 pounds ang kabugaton og officially gidedicate kini atong October 28, 1886. October 28, 1886 ang maong Statue of Liberty adunay katas-on nga 350 ka tiil o 350 feet gikan sa pundasyon abot na sa iyang gigunitan nga sulo o torch ug ang maong istruktura ang pinakataas nga struktura sa New York City atong panahona. Sa pagkakaroon ang maong Statue of Liberty usa sa America's most famous nga landmark usa paglabay sa mga pipila ka tuig usa na kini ka most photograph pinakadaghag picture na kuha sa mga turista sa tibuok kalibutan. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. K3
2: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Nawan ang makaugana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
7: Nga epektibo.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanusa nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanusa nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
9: iCare Go, ang iCare capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Go, iCare Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. iCare Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-iCare Go na yan. iCare Go, ang subok na. iCare Go, mabibili sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gib kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sa mga butika,
6: sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
7: Mag Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic.
6: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
7: Sa Clinicas, 4Biotic,
6: suwabe
7: ang paggawa sa hugaw.
6: Mag Clinicas, 4Biotic,
7: adlaw-adlaw.
6: Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark, o plain colors, sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile, o tile roof decking, o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud! Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
15: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
16: Puro Belos Pueblos.
17: Alas 8:17 na mga suking tingpaminawa. Balik gapon sa itong pagkapanagubanuban. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunig ang ITC, DTX 500, DTX Coffee Mix, o God, Nitri Bayo, kabuto.
18: Kini si Kakipay, Attorney Ronald, kanunig ang DTX 500, DTX Coffee Mix, Nitri Bayo, Xpor Bayo, DXD Palubos.
17: So, ato ni balik-balikan ng mga soking paminaw.
18: Salamat ni Isaac, sa pamahaw ni Mardimi Chingwi sa Garland Recipe.
17: Ma'am Mardimi Chingwi. Ma'am Mardimi Chingwi. Bo, lihat ko. Mula ka na ka, Bo? Di pa?
18: Mula ka na na. Di pa adjust na ko, ano? Aircon na ito. Kaya may inita na ito ang, kuhan? Mas kusog pa mang aircon sa, kuhan? Stock room?
17: Oh, katong second payment, Bo. Ha-ao niya. Ano ba siya, malipat ka? Ka wala naman ka sa mga pizza ha, to. Ha? Ayo nak ikan pizza kan nak pizza 20. So okay mga exo on na mga exo na. Ato balik-balik kan eh.
18: Si Juby Katubay na minaw may buntag diha gong, may pagpaminaw.
17: Si Juby
18: Junggong ba? Tong driver sa una ni Kung Arnie.
17: Ah, no. Si Leticia Dikitos nag tanda usab sa to ang pagkapanagubaduban si Benji Ali Garbis.
18: Alibangbang?
17: Dita.
18: Pastor Benji.
17: Pastor Benji. Pindong partusan. Nagtanausap.
18: Ernesto Piesas. Mga bagoning listener na to. May buntag. Naminaw si Mamorita Bukuto. Trusil Adlawan. Rogelio Saldasal. Jeremy Tubat. Tagan. Lagay ng kuandaris ako.
17: Very good.
18: Randel Pampilo. Angela Villasin. Imelda Galiapardo sa Talalak. Maayong buntag. Jewel Vicentilio. Efren Azuela. Si Tristan, salamat ninyo ha, Irning Montiel. May buntag ninyo diha may pagpaminaw.
17: So, ato ni balik-balik ka ng mga suking tigpaminaw. Katong analogy, ang tawag to ni mo? Analogy?
18: Analogy.
17: Itong analogy ni mo bahin sa kuan? Bahin sa, kanang, bahin sa, bahin na mga suking tigpaminaw ni atong tubig. Oh. Yan, nasugulag ka. Gamay nga buling unya mo lang nga hugaw na yun siya
18: hugaw pero para ni mo limpyo man kay kain mo na magayin ni mo bisag ibatugan naglangaw
17: di nani mang outside court man eh outside court ayaw sa pagkuhan po ayaw sa pag ayaw pa ang ikaw kay kabalo mga abogado ka o amay ni question ni mo ana
18: yan ay yung bago nga nag question bago nagkatawar ka ni ko mangisog na dayo
17: ingon ka nga na timingan. Di po kumuinom kita kong langaw. Ay, timingan.
18: Ay, niingon ka kagariyan. Nakaroon mo, dinay na po ka.
17: Lagi.
18: Niingon ka nga.
17: Wa ko kabantay.
18: Minum ganis.
17: Wa ko kabantay nga. Nana day, lang, dito nakakawan. Pag-inom na nga. Uy, langaw man to, marana. Pero ako kita nga na. Og naangan ko din taon. Kabuang po na ko, imno na ko, nga nagilangaw. Di ba kakabantay?
18: Imo ba yan ang gisulti? Dilibya na akong gagamang last statement.
17: Kadugayan ni mong butang mangudiya. O niya, muna nga.
18: Unta.
17: Unsay sunod sa Sambanggita? Inana man na.
18: Paisa to.
17: Ano na ba? Dugay man so. Muna nga makuan yon. Pero wala pasabot nga ko.
18: Tugka na, matugka na gamot.
17: Ikaw ga program ka dere. Ga program ko di ba? Sahay. Mukalit lag kanang lamok no.
18: Musulod sa imong baba.
17: Ana kasway ka na, kasway ko ana.
18: Wala ko na ko natulon. Imo na tulon imo.
17: Na na. Na lang po.
18: Kadang ko katong istorya na nakatalon og lamok. Nakatalon og lamok na dala sa ospital.
17: Kay?
18: Kina siya, gano'n mo po na dala sa ospital? Nga lamok naman na. Gamay man na kayo. Siya kaya mangi pabanganga niya, gispriag baygo.
17: Lamok.
18: Di na na ospital na.
17: Yabag. Para sa itong istorya nga, ginan sa siyang asawa nga. Sige, kag-inom anang iling nung makahubog. Mogi na mo ko an. Kanang anam sa tawag ana kanang hinahina ni mos kamatayon. Kabalo kan sa gitubag niya sa asawa. Wa man ko magdali pod. So kanto ila tong gihimo mga suking tigpaminaw. Kanto kadaga outside sa hearing. Onya outside sa korte di pa man to kuan di man to korte kay press ko na man to
18: di pito korte kita
17: ba kay wala ka di ba pa para kay ikaw may man kamo himo himo gan analogy di himo po ko ga mga
18: di ba ikaw po gan analogy po diha
17: di ni analogy nga ko mo himo lang ko ga mga marag pambungad kuno hay ba og na ni speech pa ko before ko mato sa main topic mura ba og introductory ba
18: ay sa pambungad mo mabungad
17: ikaw kay di makakasabot sa Tagalog. Bek, kasabot ka unsa nang pambungad?
18: Pambungad pandangal?
17: Hindi. Pambungad ba kanang
18: unsa?
17: Kanang og unsa kay na don-don? Tabang.
18: Og sa mo kun mabungad gud. Magkung madugmo niya mamumo na. Og sa mabungad.
17: Og sa kwarto na siya og sa kan og sa kanang pagkaon pa siya opening ba?
18: Opening.
17: Ah, na may soap, di ba? Sa soap. Soap ba kanang di ba tagan ka before kam kaon lang kapag tagan pagkag sabaw. Ana mo rin higup-higup
18: na. Kasi naka, na, nakakuyog ka.
17: Ha?
18: Kitagaan. Ano laging fine dining niya? Tagaan sa kinuyog. Ha? Bawal nga na ito.
17: Kasi, tubig?
18: Iyang ginom.
17: Tubig? Kasi tubig.
18: Kitagaan ng bawal nga na ay tubig. Amin niyo.
17: Sabaw?
18: Sabaw. Iyang ginom. Uy, linawan. Parin akong katawa.
17: May gali, kaya ka na ang experience ni mo.
18: Dili ako mo iniinom?
17: Kauban, ako po, kauban po na.
18: Oo, oh, sa mayang imo.
17: Tagaan po nung katong katang giputos. Giputos yun kayo nga ka ng napkin.
18: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
17: Ganang para sa anak.
18: Oo.
17: Oh. Ayan, di kaon. Kayo nun sa marshmallow. Sige. Gahi, mani.
18: Gahi.
17: Sige. Wap,
18: trapo na, trapo.
17: Tanaw na ko nga, og itong natulon mo, kaon po ka to. Sus, kung maday ka to, maday napkin yan, nipis
18: napkin, kayo. Nipis kayo, trapo. Nasa Korea, inana ila.
17: Inana ba to? Mura po.
18: Ilukot pa kayo ba niya? Basa na siya para itrapon.
17: Pero pag-abot ni City Boy, nakapanglitsig yun.
18: Kay?
17: Ha?
18: Kung saan magkakabay ba eh?
17: Kaan mo to? Kanang, masa sasimi? Suses? Susimi?
18: Ah, susimi.
17: Susimi?
18: Oo.
17: Ako pa hinungdan nagtuog ka
18: sa kanya. Kaya ibatangan ninyo, ugoan.
17: Katuhalang kayo.
18: Green.
17: Yan na, siti kay, lami kayo na.
18: Oh.
17: Kaya pong yan na, takan kayo pag ano.
18: Lain kayo
17: na. Obot ko na sa ilong, ano parang ko nag, ang kainit, sa mabot may na sa ilong. Kapag, sus.
18: Kaya
17: na? So, money siya.
18: Pero actually, ang purpose, Ana, marugparihan na siya uguan, kana pa-upload ba, pa-tabang na siya sa tiyan, sa digestion nga, dili ka mag...
17: Okay, hello man to.
18: Oh, hello man
17: okay. To. So, ato na balik-balikan. Abari gana. Pang sugod ba, inana ka. So, katong ilaghi mo, daghan na kayo. Daghan na kayo ng mga statement. Pero tungod lang sa katong gibasa, maroon po tayo na matikdan mo, gibasa, pero huwaman po eh. Ingon nga, dito tinood o tinood. Kung lang nga, ilagi pang punaan.
18: Magod, klaro magod ka ayogod, magtuna-tuna. Kung naka-experience ka, ana, klaro kayo, kaya kayo na ni mo nga ikita niya kung sa'yo nahitabo, asa mini at to.
17: Coins, tungod sa kadaghan.
18: So, sa kadaghan?
17: Dili, ako, mangutana ko ni mo.
18: Oh.
17: Kung sa'yo mong gihimo at itong aging adlaw.
18: Ato na aging adlaw?
17: Oh, kainom-dum pa ka.
18: Saan ni aging adlaw?
17: Oh.
18: Unsa may kona na unsa may kalambigita na lang wala may
17: ilang man ang isulat tungod sa kadaghan nga ilang gihimo makalimot na sila kung sa gipanghimo how much more pipila na ka mga bulan ang ilabay
18: wala may event may magnaay event nga nana nga imong hinumduman
17: tungod sa kadaghan sa event
18: unsa sa kadaghan sa event gamay rato ilang statement lain-lain sila ng statement
17: ay mingon lang ka sa una tertipang laban-laban nimo
18: wala man ko
17: na nakasita ka tong murag kanga mura na pugag
18: nabulaw ako ba?
17: Ingon pa kasauna nga. Unsa pa may ipamatuo nila katong nga gingon sa X-Marines, 18 X-Marines.
18: Oh, mao bito, ano sige pa man ilag dugangan nga ang tao nakabalo naman nga naagoy na wala nga kwarta ug naagoy na nga what? Oh,
17: ang gipuno nila dito sa si Jesus Escudero Ramon.
18: Ano ba una siya kay mahugawan na kay puna na ug usahay ug mga binotbot ng istorya. Enough na tong una ninyong sulti.
17: Ikaw kay.
18: Ito na may ato.
17: Ang gipuno nila sa Arnold Clavio Ramon. Anya na pay muntol po.
18: Otro po ng Kiko po na po.
17: Kay sa si
18: Arnold Clavio.
17: Ay por pagana si Arnold mo pay kay buhok. Ayo, pagka nga, naman na sa'yo murag Monica.
18: Ano siya? Si, kinsang nga na to?
17: Tigar.
18: RR?
17: Oh, RR. Hato, grag, iingon to sa nangutana.
18: Arn.
17: Kato ni nangutana, si RR ni. Igan, ano? Igan man siya?
18: Igan man siya. Ambot.
17: Ano Ilocano?
18: Basi.
17: Si Tid Pailon ka ha?
19: Tid Pailon!
17: Wala na. Si, ka, Noli Di Castro?
19: Noli Di Castro.
17: Si Karen Davila?
19: Sinuli buhi pa ba sinuli?
17: Sinuli buhi.
19: Awa naman lagi nag-reos na.
17: Na ang patay si Kuan katong sa JMA. Mm-hmm. Mike Enriquez. Oo. Oh.
20: Foro de los Pueblos.
17: Pero bisan, Oga, ilang gipon puno ako ganina sa first portion nakakuan pabayad ko. Nakapangutan na po ko. Nganong, wa ninyo tingba? Pagka human samta nagpahinumdom, nakahuna-una ko nga di man dai maato, di man gyud ay mura ra pud na og kuan god. Dito ko naka-realize tol, nga mura pud ay kaon.
18: Mm.
17: Nga ang imong paniudto dinhi mo tingbons pamahaw.
18: Dili tingbons.
17: Ay ngana ba? Anang imong nga panihapon ayaw tingba paniudto, para kay ngana. Mupod na kong maga siyat-siyat, napay ugma, dili kay siyat kamatayon.
18: Binlan pa.
17: Binlan pa, muday na. Dito na ako nakagets, dito na ako nakasabot. So para na ako, mga sukintig paminaw, anyway, ilan ang istorya, kaya kung magpataka sila istorya, mga galap, magpataka sila. O God, di na nila mapamatunan. Pag-abutan ng korte, katong imong ingon nga, wana iskripay, ilan itong ilabay na itong iskrip. Dito lang gumikan kay...
18: Samot nagkatuna-tuna.
17: Ha?
18: Samot nagkatuna-tuna.
17: Eh, magka...
18: Mag-script.
17: Kanga-kanga, magyod ka. Magkanga-kanga, magyod ka gabasa, labi na oga. Bisa ka ko gali, magsulat gali. Magkanga-kanga, panggay ko sa kong sinulat, labi na ga, dinalian.
18: Hmm? Oh. Mo na ikapasabot nga. Dili first-hand information. Kanga-kanga, wala.
17: First-hand, kato, first-hand yun to kay... Kabalo man sila. Nga kung mag-kuan sila, kanang magbutang-butang, magpataka, mga suking tigpaminap, kabalo man sila. Nga, dili sila mang higala covered from, unsay tawag nga na, kanang immune from suit ba?
18: Pilipi Salba, Nico Fulio sa Manhuyod, Kiss FM. Ah, Pastor Nico ni.
17: Always na nga, nag-hook up sila na to.
18: Ang Kiss FM ang huyod.
17: Ah.
18: Wasabi, Sir Burns. Oh, wasabi, itong halang kayo, wasabi.
17: Godofredo
18: Malbog, Idi Tagalog.
17: Mm.
18: Uy, break sa talas, ututrain ka na.
17: By the way, ang ato na yung kuan mga suking tigpaminaw, ang ato ang feeding karong Domingo di sa may Tubtubon Gym.
18: Tubtubon Gym?
17: Kuan kayo niya, sa Tubtubon Gymnasium. Muna nga ito nga feeding program this coming nata magpahigon sa feeding program this coming Sunday.
20: Puro de los Pueblos.
17: Sige, alas 8:30 na. Balik may mga kaigsunan human ini. Standby.
20: Puro de los Pueblos.
21: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
26: Nawan ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
27: Ang DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Adunay powerful extracts.
26: Nga phytochemicals.
27: Ug antioxidants.
26: Nga gigan sa palaya.
27: Ug desugared sugar cane.
26: Mga organic compounds.
27: Nga effective.
26: Batok sa sakit nga diabetes.
27: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrios sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.

0: Bibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, istorbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic, gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika, Extend Food Super.
3: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City. Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
9: Puro de los pueblos.
10: Alas 8:37 na mga sokin tit pamilya. Balik gyapon sa ato kapag kapag gumaduman. Kini gyapon si Kaki 5 Bernie Campos kanon nga mighty sin detects 500 detects ko kemix og gadlit sa Rebayo kabusaw.
11: Si Kaki 5 attorney runner kanon nga nakadito X 500 detects ko kemix di Rebayo X 4 Bayo detects di palubo.
10: Ang DTX sa Coffee Mix. Money inyong imnon buntag sayo tinga snack. Mga alas sa jeez unya alas tres unya gabi bisa katulo lang sa usa ka adlaw bites na oh tagsa lang ka sa shay unya ang DTX sa 500 ang mga sukitig paminaw may ni labi nagtagas mo ga sugar may ni siya ninyo imnon duha ka buok duha ka capsule before mamahaw unya duha po after panihapon dito na tulog ba money agya DTX 500 anya kining gitri bayo anytime imnon ninyo mga sugit ipo mel usapo ninyo wall pulling ninyo inyo tumaron kuan nagtubig para di kadali makigala ma kuan kanang magkasakit labi lagi suruyan kay ka businessman ka idungan sa Mighty C idungan sa Mighty C pwede po na idungan ninyo tulo DTX 500 gitri bayo o Mighty C twins mo na ya power trio
11: Power Trio.
10: Power Trio.
11: Pero ang biday buhian aminaw mayong buntag.
10: So good morning. So mao na siya mga sugit indik paminaw. Inyo nang imnon. Bisa ka sa balon-balon gyud mo kay sa ligero ang kulada. Ligero ko kabantay kabsi. Sa imo nga miss call pero ang imong order da rin ana. Gapabot na imo mga order. Si Aliger Al ang kulada mga sukintig paminaw. Alas 8.30 na ibina.
12: Puro de los Pueblos.
10: So, derita karon.
11: Naay bagong balita.
10: Asa man?
11: Concede na si Kuan. Si Alan Peter Gaitano.
10: Gaitano?
11: Bago ra gyud, 10 minutes ago, nag-istoryahanay daw sila ni
10: Gatchalian.
11: Bilyon iba. Ningon man si Joel, kuyog na gyud siya dito. So, 3C na gyud sila.
10: 3C sila?
11: So, so concede na siya.
10: Nga, ingon pa siya ni Joel. Anong nangyari? Ani year?
11: Okay. Ano nangyari? Mauna na siya.
10: Mauna na.
11: Ang nangyari is nahadlok si Joel nga mapariha ni Jinggoy.
10: Jinggoy. Si Escudero.
11: Nagisuspend na ba yun si Jinggoy yun sa Sandigan Bayan for 90 days? Ilagod yung pamaagi nga maus-us yun ang two-thirds.
10: Maus-us ang two-thirds?
11: Maus-us ang two-thirds. Kaya suspended for 90 days.
10: Ang suspend ka, so, di na ka makakuan.
11: Dili ka member. So, dili ka consider member. Suspend bang ka?
10: Di na. 23 na lang is gutan.
11: 23 na lang. So, 15 na lang. So, madugangan pa na. Os-os yun nila. I-impeach yun nila Sara Duterte. I-convicto yun nila.
10: Pero si Sara maka-endorse. Pero, para na ako, mga sukintig paminaw. Kaan mang good sab? Kana bang, kining kan Sara, nahingon na siya daan nga, pag makalingkod, iyang gukdon, mga korap. Ang uban, wa pa makalingkod, doon na na'y panang tangon. Kana manggong ko, Anton, sa usahay kapuyan ako nini atong politika. Kana bang nang anti na kadaan ba? Bonay, si Piat mo po na'y sakit kayo. Kana mang anti na bitaw ka? Bantay makadaog ko, kana may nana ba?
11: Bantay makadaog ko? Revenge?
10: Revenge ba?
11: Di ka na maayo?
10: Di ka na sa maayo?
11: Di ba Jeffrey Pastor? Sa Kiss FM ano yun?
10: Mardemi
11: Chingwi!
10: Ay! Salamat pa Mardemi.
11: Salamat sa pamahaw ha.
10: Una-una na ko.
11: Una-una na kaog Bulgaria akong kauban. No? Gutom na ko na siya.
10: Ay, pagpagsaba. Ikaw ba mo? Kinakaparat ni mo ba? Una-una na ko. Imo po gikwan. Una na ka-referensya ni mo ba? Kaya di ka ma-storyhag sikrito no? Pwede siguro.
11: Sikrito na yan ang kakaon-kaon. Saan na sikrito? Ano yung sikrito mo na imong gikaon?
10: Di gani ba?
11: Wala man ko nagingon nga sa'yo pa, nag-chat na ka diyang Red Horse, wala man ko nagingon.
10: Tatuwa na po.
11: Di takes coffee mix, may mong ginainom ko.
10: Okay, basti lang.
11: Ansa?
10: Kaya namang ingon na ba? Pila na siguro akong kasikrito, pila na siguro kasikrit na ako akong istorya ni mo, na vulgar na ko ba, no? Daot na ko. Ah, wala po ko yung mga friends po.
11: Ansa?
10: Hala mo dahil.
11: Pero bisan, og galikay na ka mo, dool, gyan.
10: Natagawa na po. Kanang wala sa imong, pag-istorya ni mo ba, wala sa imong una-una niya. Pag naman, natisok na dahil sa imong una-una nga.
11: Ayay, mo tisok yan?
10: Sa imong una-una.
11: Mo ba? Mabisita ta dito.
10: Maray, ginoo ko.
11: Wala na ipaabangan na. Nakana na mong gano'y ni Abang. Nanantatoy mo abang ako mga pag-umangkon. Ikaw igagaw.
10: Ya, bako. Pahala ka dia. Kamu dia mo ikon.
11: Ay, may buntag dia. Joffrey Pastor, Sir Bern. Always lang jud mig hook up 97.3 Kiss FM manhuyod. God bless to your program. Ang Ginoo magauban ka ninyo ni Attorney.
10: Salamat, Pastor.
11: Joey Pastor.
10: Salamat, Pastor. Sagdi na sa Attorney kay... mao naman yun
11: ang
10: iya.
11: Napalong ang atong kuhan. Hindi lagi kayo. Ano lagi nilantaw na to sa Facebook? Basta mamahapit ng ano?
10: Hapit na kay kuhan. Kanang inanak yun na. Basta.
11: Birthday day ron sa kinamanghura ni Mardi D.I. Ni Kingston. Happy birthday, Kingston. Oh, katayin ka namang hurang
10: bata. Ni Sir Kevin, salamat po kay Sir Kevin.
11: Kevin, we.
10: Ay, si Ma'am Joy. Lingaw gig kay si Ma'am Joy.
11: Ay. Hi, Ma'am Joy Fry. See you karong mudto.
10: Kung kuno siya ka na, nabitin kuno siya nga, katong hilaw, lagi kuno nga putlong. Ba't si hilaw man yun? Stilan. Okay, mga iksoon. Ato ni
11: so, solve na ning Senado. Di na kaya ito kung ano kay bago na ang majority gift.
10: So,
11: ni-concede naman si Kaitano.
10: Katong iyang ipasaka katong skorte, wala na ito.
11: Mutan
10: academic lagi ito. Sato pa, mahimo siya nga, mahimo siya nga kuan, mahimo siyang anay nga klase.
11: Si anay?
10: Anay nga graduado.
11: Si anay?
10: Mutman. Nga academic.
11: Anay, mut, anay din na.
10: Ang sabi niya, in English, anang anay. Mut, mana. Ang sabi niya, ay, timos dahi. Himo siyang timos.
11: Music ko, anay.
10: Timos dahi. Timos, mut, oh, timos. Mut. Ang sabi, spelling sa mut ng timos. Mura sa mut, ang academic.
11: Muda, gay. Maru pa rin.
10: M-O-O-T. Lagi. So, wala na to.
11: Murag TH dagi ng moth, oy.
10: Ah, TH, no? Oh, sige, asagin na lang na. Ay na lang kaya na, kuna, kay
11: anak. Basta kuna, kay anay.
10: Basta anay. Adili, ka ng timos. Kaya
11: lagi, M-O-T-H lagi.
10: Monika ro na mga sukid. Pagkasunod, ana. Mukha naman po na. Mukambiya naman po na. Lahi na po na. Ang nga kuan, ang nga ka ng dangatan na sa Senado. Kay hilom-hilom naman ron ang mga sulkintik paminaw. Di ba ito? Hilom-hilom naman ron ang koan. Ubus balibal oranan. Kay human naman. So, Senado na po ron.
11: Basta stable ang leadership. Hilom ragin ng ilang trabaho. Pero huwag nga nang gaaway sa leadership. Iwan yun na. Langas yun na.
10: Muni nga, karon kay mag-election naman ta mga kaigsunan sa barangay. Karon tuiga. Onya sa 2028, mag-election na po ta mga kaigsunan sa ato ang nasyonal.
11: Daghan pa bigay po galaom nga mo masuspend ang kuan na ang barangay election.
10: Og masuspend pa ning barangay election, mas may pawa na election sa barangay. Ipadayo na ang mga konsyel dia, mga kagawad. Ipadayo na ang mga kapitan, hantun na sa ilang kamatayon. Sige. Puspon. Ibutang-tang mapuspon, wa na. Wa na giniayo ni mga higalang barangay na to. Ganaan, reporting uban. Wala, sige na lang. Daog ko na lang yung tao ng election sa barangay. Ay, postpone na to. Ay, kwarta.
11: Ayun na lang, ipapostpone. God, kanang 5, 4 years, okay na na. Sige, postpone.
10: Pero ang ako, ganitons ba, mga sugod, hindi paminaw ba? Kano sa akata makasugod o ga, kinsa po ka ang musugod?
11: Nga, makapanta nga, kwan?
10: Kaning, human sa election, dili, trabaho.
11: Kung unta, kana manggod siya, ako nakita sa wala ng mga lugar ba, kung stable ang economy niya, ang mga tao marag mabuhi gud sila sa ilang kaugalingon, insakto ilang trabaho, di sila magsalig sa gobyerno, wala yung sigigyang mga sa gobyerno, mag-eleksyon, dili mo daog, wala ay gamitay og kwarta. Inana ba? Kung inana ang sitwasyon, mabalik yun ta, pero kung inani ra sige nga, mo daog tungod sa kwarta, na malit, pagkasunod election, di same regyapon na ang serbisyo, di same regyapon na. Magkapobre ang tao. Inana na ang sitwasyon, ang corruption magpabilin. So angay gyud, kuan siya gyud kanang whole kuan ba? Kanang holistic approach ba nga ang gobyerno dapat sa karon or ang molingkod pohon Manikamot gud siya nga musaka gud ang panginabuhian sa tawo. Ang atong sitwasyon sa pang-ekonomiya. Kayog dili, inanira ang tao magsigsalig.
10: May tagsugdan karong 2028 ng eleksyon?
11: Unta. Dili kadaog na ng mga na-issue sa corruption.
10: Nga, kanang way pinalitay ba? Subri ba?
11: Walay pinalitay.
10: Way natagay subri.
11: Makadaog unta itong nagkakaangay yun, bisag walay kwarta. Ano ba?
10: Oo. Pero problema man, God. Kanang way kwarta, iniglingkod na na. Mga wag man, God, gihapon na. God, muna nga. Parte daghan na mga kabo sa mga sukintik paminaw nga. Idulog yun sumasa.
11: Oo.
10: Gipalingkod kay gisuwayan nila. Suma, katungkiang.
11: Si Grace Padaka?
10: Oo. Paglingkod na. Suma, kanya mga tulpo brothers.
11: Eh, dato na na sinadaan media dato. Na. 400 million.
10: 400 million bago din taon. Matay. Bisag kung sa ka-ECDC ni mo, Irwin.
11: 400 million yung natigom sa iyang pagka-media.
10: Dato pa ka sa RMN? Dato pa ka sa gitrabahoan ni buuban ng mga network? Nga nung income ka yung unana? Ni income ka tungod kay pagka-congressman ni mo para ma-justify kunuhay ni mo kanang 450 million pesos ni mo. Boto niingon ka nga, imo ng income sa pagka-media man. Pangutana si Noli Di Castro. Pangutana si Ted Pailon. Pangutana si Karen Davila. Pangutan man as bintol po! Ah, si Rapi, way, problema si Rapi. Dato man po, kay Paldo man po.
11: Paldo po, sige.
10: Pangutan na ng mga karaang mga media, katos ka Kiko, katos Mike Enriquez. Ikaw, yano ra ka. Kung sa man ka? Kung sa man ka, mga pangutan? Kung sa ka nga pagka-reporter gold? Five star?
11: Five star?
10: Diabag!
11: Waton mo po ni mo.
10: Bisagun siya lagi ni mo ka-ECDC. Bisagun siya lagi ni mo ka-attack collect, defense collect. Ang imong kwarta, di nakabot ng 400 million pesos.
11: Bisagun, may mga gagdipod mo kaon. Tusog po ka mo gasto.
10: Nga, pila pa ka mga babae ang imong balayan.
11: Na, muna.
10: Pila pa ka mga anak imong gisustiniran.
11: Kusog mo diri sa Sikihor, sir, gigang Norville Mata. Kusog gida kita sa Sikihor. No, mo ato mo ka Sikihor karong Bernes.
10: Kusog kita
11: sa Sikihor. Na siya. Huwag nabag yung naminaw na to dito. Huwag na yung nakailan ako sa pantalan. Kabalog yung kusog. Kay pareha gahapon, diri sa Lumaguete, kusog na gida ita. Ano? Suroy ko gahapon sa City Mall kay ng grocery ko. Matay mga tao. Tony, puro mo tanong. Gika sa security guard pagsulod pa.
10: Kamu listener?
11: Ang tod anang mga nangumpra, puro tanan, attorney, lumilom, rabi, ganda, magdungo-dungo, rata na munit, aning mga asin, ana. Attorney, so, mutawag na magyod ng tao, so kailan na gyod? Gasunod gyod?
10: Kandos na, ilibin ni BPS na.
11: Si tungod ni Kandos. Kandos gyod nakapakusog na to, no?
10: Og Il Castigador.
11: Oh.
10: Og ka ng K5 Rewind. Muna, so, muna
11: yung... Di man sila manaog sa ilang balay.
10: Muna yung nagbira na to, naganoy na to ba? Pero...
11: So nakoyog rata sa kasikat ni Santos. Nila,
10: pero karon kita na yung number one nila. Bito, kusog niya itong mga programa, tanang kay, kan magod ka nang kompleto magunta. Kompleto magunta, Norville o?
11: Norville Mata, welcome mo diri sir.
10: Okay kayo.
11: Okay kayo.
10: So muna siya mga sorking tingpo nila. Eh, inaot mo ito mga gala nga, di manggali, murag mga matay naman lang miin eh. Murag di magyun masugda na mga sukin tigpa minaw ka ng butwaying di na nama
11: di na maundang
10: di maundang nakunta nga sa akong anak sa akong mga apo buhon o kung sa magaling Pilipinas muna gitawag yun nga bagong Pilipinas bagong lipunan nindot na siya unta yun.

0: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw.
1: Good morning to all you.
0: O sa mga naghulat karong hapon para sa special session sa Senado.
1: And those who are waiting for a special audience and sessions.
0: Mahinaot nga mahuman na gyud ni, matinuod na gyud nga makumpleto na ang 13 sa grupo ni Gatchalian.
1: I hope that this will be the end. And completed the 30 members of Gatchalian.
0: Og dili na masamok ang Senado og makapadayon na gyud sila sa ilang tinuod nga trabaho.
1: And the Senate is no longer intrusion and there is academic freedom.
0: Ay, yung tabang blas libato na minaw sa imong academic freedom sa
1: Tanhay ha. Kusog na punta sa Tanhay. Sa una, secure man to.
0: Secure?
1: Kero na naman sa Tanhay.
0: Tanhay na po siya. Huwag mang hinaot. Ang katawhang Pilipino
1: and the people of the Philippines will promise.
0: So will promise? Mang hinaot? Promise?
1: A dream. A constant dreaming.
0: Nga kamo, mo trabaho niya, ipasar na ninyo itong mga gihangyo sa presidente.
1: And you will work and pass whatever the president wants to make illegal into legal.
0: O goyog ni Ana, ang pag-inom sa DTX Coffee Mix inyong kanunayon.
1: And with DTX Coffee Mix, always be there.

0: Sa ngalan sa mga bossing, the generous bossing, Doc Ramiloy.
1: Area Manager for Negros Oriental, Santa Catalina Mayor, Pev Uban, yan ali.
0: Morning usap nga to ni Dudong Ninuligan. Ikaslawak niya, Jonathan Calbog. Kini gapon si Kaki 5 Bernie Campos Canoriga Mighty City Tex 500 Tex ko pa mix og di tribayo kabusaw.
1: Si Kaki 5 Attorney Ronel Canoriga naka Tex 500 Tex ko pa mix di tribayo sport bayo Tex developers para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros.
0: Kaki 5 News FM.
2: Puro Pelos Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: At Law, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The Tucker is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant, og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga, karne uuno junis baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
1: Correct.
2: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, bayan nimo sa pagkaon ug utan ug prutas.
1: Pwede rin di ay utan, ano?
2: Ug mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
4: DTX 500!
5: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Inom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: At pasabutan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapit o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man jud na ang solution, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Lagi
2: 2 to 3 times a day kay kini ang mo detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang

0: Ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dahil gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500!
2: Ang ALT or alanine aminotransferase, ang usa ka blood test, aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT, usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
2: Atong atay.
3: Makita po ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy.
2: Oh.
3: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
2: Ay.
3: No, gamit yun ka og DTX 500 og
2: Mighty C.
3: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
3: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kang pag-uba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement.
2: Oh.
3: Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
2: Oho.
3: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan.
2: Mm.
3: Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mabalik Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada isi siya lag-raise nun daw. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
1: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
3: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na yung problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
2: Ay, perfect!
3: Ang extend food supplement, Sir GP, naid maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud na side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hello? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himonya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos.

0: Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras ga kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayura sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Masabot Sir GP nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3 walay MCT.
1: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
1: Awala.
0: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa,
0: magkataas ang imong metabolism. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
0: Usa pa dyan gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
0: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
1: awala.
0: Wala na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. napadyo'y usanga gipadagan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So, inguna na kanindot ang ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain ditrira, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa ditribayo, guardia og pulis.
1: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio, ha? Over plain D3 Bio!
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan doon akong regla.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuhoan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan din inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Lago na Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News!
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautun ta nga nainom nyo na inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow!
0: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct!
0: Og kini nasulayan og napamatod ana jud sa grupo sa mga listeners na to. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit